Kaulah pundit mantu, mongko sampun satawis rami. Kauplan anjas moro.